0: wi mwaro FM mutambori oraria Ivevinya na wewe mwivoko Daria Rimbo Ndumari
1: Ngithoma mandiko thinwev kuriria njoeri mandiko maramonia gweterera ngai mandiko maramonia kwivoka ngai muthikiriri wakwa ni tondu kangwire mathina magawa gukirira mirimo na yetithiraga ikoragwo iwaku no ati muthikiriye kaundu vati ukuro kimenya ni kwivoka Jehova mutura moyo kiria ngenaga muno muthikiri wakwa nikyo muturire riyo ni ati mundu wivokaga ngai ndasonokaga mundu wivokaga ngai wana ivuvokani ga ukasiga natia wana maundu makaritu vavega natia ni akoragwo ese ati ngai wakwe wakuo na ngai wakwe wa moyo na ngai ucio ndungatagira ma ndakanjonora muthikiri wakwa ngikoragwo ikindu tutavatie kuthakania nakio kana etheru tutavatie kuvura ni mundu agonde wisi gukorwo muthikiri wakwa agikarania na ngai kwina andu mesi gukorwo muthikiri wakwa makigia space thini wa utungata kuvitukira muthikiri wakwa kwivoka ngai vende siombe mundu gwonde wivokaga ngai muthikiri wakwa mundu tocio nde makagwa ni maundu akoragwo akimenya ati wana mbura ikaura ya kadhano akoragwo akimenya riua wanarikara niroreti mieneriku ngai akamuvotanira mbara wanaiga ukasiegana atia kwina ngai ugauka kavinda karaka giru na tatia ngwero ndungenagia na ngai muthikiri wakwa ni ati ngai ndaukagarira turenda aukaga at the right time ngai aukaga vindiri aramenya vauni voritu ari akwa rikugocerwa because ngai wetu ti mundu siko siake ndungi compare na sia mundu ngai anavanga guka ndakoragwe na ngia reverse ngai aukaga mavinda mareke akwenda na age kondu ginyagi muthikiri wakwa na waruri ukarigwa ni niyo yukana ni kwandirarota Usu ni kengai turaririe muthenyo munthi. Aga twira I am going to restore you. Ni ngogo sokeria. Kogu ndukamake siahura. Ndukamake tondu ni sithi ni siurire. Ori ndinutere. Ni akuresto. He is going to restore.
0: Wali kya kweba vinya na mwivoko. Daria Rwimbo Ndumari. Adhumi tambori ya Wimwaro FM.

etagwa Jose Chameleon mudikiria mundu gututi Jose Chameleon be this you metagire ugundiru ekoreguo akontiria embu mudikiria agikorwa kinengereria ndu mwogo mwae mwega kabisa ni methe ni monene ne kinyirie mwana ucio yezu nangikorwa neno tuko wae mwega vye mudikiria vare vandu vetagwa ti Palmax a Palmax wa vare guva kuvena mukao wetagwa ti Country View ndikono wetagwa ti Marvel mudikiria I hope sisi kama mulijifikisha ayo tukuwa mwanya mwono mwono by the way ndagi kani mirongo dhatu na hithi dhatu mwadhikiria alechi vitu kite madari mama madha idhano siya kila uko good morning amonde kibush arikia

0: wakamwendea na gochwa mwathi na mama kanisa mena muridi mboya na ipindi nyenge nyenge ngauga we mwaro itore gakaniko twiciaririte
1: bai marito makombeta gwatoni kuma bangwa ne mudikeri wakamemeka we mwaro na na mutongoria uthi guko masinani ne avoya tudikagiri kamemeka ka ne kamemeka ivata ipindi yekinge ya kuma thainya kuthinginya tha mugwanja gikia murimu akamwendia ipindi gikinge ya kuma tha mugwanja kuthinginya tha kende tha ria karimagi tuina mbele kuthikiria ipindi cionde tondu ni ipindi mbega ni tuvecaga vinya tha ria ria mugenge tha ria ria njagwa kivuria ni ipindi mbega muno na ni tuthomagithia mundu ai na kathina ai na stress mundu ringi aronete kaundu gatekega kana kaundu kega wi mwaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utukenagia muno guku masinani guku maturari wi mwaro ni ture
2: mbitagwa Lewis Macharia kumeturari ya kidegi aka ngoki wa emburi ya usani kana kadres kana wa kamoto junior na ni mendete show ile iretagwa ni karimi magi ya kumathamo kwanja nginyagia thaa kenda ya kithagia kigoso tukenauga wi mwaro fm ni radio zingine ni photocopy wi mwaro fm 93.1 ngaka niko
0: mbitagwa Mwamboiboi kumavangwa nimeendete kamemeka wi mwaro fm 93.1 aso kipindi kile kiretagwa ni karimi magi kia kumathaa mugwanja nginya thaa kenda kigoso ngacoka ngenda kipindi kia saturday gucokia mukaro kiria kiretagwa ni wanja the second mainaikana benson wakaniko